0: cuando anaro futa ni esa ku mareo e jabi lo DJ anaro hey ano pa ele na ni jaku hey hey merci no si be ano zare funtiaku ano pa ele na ni jaku ano zare tiki niaku pulo DJ amesa mangar sumari heri heri futu anga etwa pulo Sumari heli heli futonga netwa atone malaklak weirane. Pulo pulo pulo pulo. Malati api anaro matintinge. Mila matintinge marerene zindek. Merci no sibe.
1: Efkara sengi dikato kwai.